0: him say we be at ho. Ah, ni yankin kan. Ni hu say if you ready asem ni jina so abompa. Ye say o san kan o san be kan. Oni pe bi guati as before say since we mutu mo. Esisi ni enibere. Ale kro no. Omo ye ni amo. Papa mpa choking kama ye na fi yenhwe ni yurade di ebeduru.
1: Ya kika hen fi huma di kan hen. Timiensa eyimu dun sia. First Kings chapter 3 verse 16. Brenu muno,
0: e brenu muno a.
1: E manya manfo mienu bi ba ohenchan begina nanim.
0: E ma adwamanfo. Sebi tu tu ana shower for. Nira ni be ka so lo sho. Eya na eya o se. Nyami wo ndi obi asem ma no. Wo ho adwuma no a wo wo mu ni nye. Bara na kuma ye pa. A hu chire ni esan sam ni ni ma bi di ni pa bi akodu ba bi a. Ano o she. And you may judge them. You may take advantage of them, but